gade suwecanin pinih rin. Apan niyate ilang ikang triloke. Duaning jantan rusak jaga tigane.